Ngaray daw ang huruf rara nga. Nga man makatayo ang radio. Tuwal milingin biya.

0: Main mak mesek ka, main mak mana kay? Banyak mana kay ako Born to Be Wild ka Stephen Wall. Ka ngurong ni mga call, I have to try ka mana kay ako ka nawe. Survivor.
1: Yo, coming up next to Luton, mana kay ako Paradise City by Guns N' Roses. Magama Ulong Radio 88.9.

0: Yo. Man McMusic, man McManikay ka. Ngurungan mga call manikay ako. Hope manikay ako. Hope. Pa niya bi. Shaggy. Ka jenom bilan ni mga call. Manikay ka fan. Nay, fan yang cannibal. Perfecto niya kan. Johnny. Manikay ako.
1: Yo. Coming up next to Doton. A dangerous manikay ako. Pa Rockset. Mga mayulong radio. 98.9.

0: Joe, hindi manik ako, kanawe. Anything, ka 3D. Kada first in mga call, manik kayo, kanawe. Hit. Na, dali ako eh. Hit him down the street, kanawe. Young Praisa.
1: Yo, ka Darman maka, yun naman manik kayo kam. Napa yun. Bring me to life, manik kayo ako, ka even manik kayo mim babatun ka. Namakangamam, yung radio, 88.9 Nolomboy.

Yo, kang ngurung ngono mangun ning aku kan stolen gen ngurmala. Mani kaya ko proud, proud woman. Kabi ngori din Adam James, Children of Sunrise, ka kangayin hurman na Archie Roach, Old Mission Road. Yan doli di mala mani kaya ngarang ngurung ngono malang nirupar. Wangay ngo, but manymak. This yen, walang anong udwal, nakun book. Book balaja, you're blank nung udali pages jamala. Walang ang ngunja nukal. Tao mriyo. Parpurungan ni yuruk tundung gara, you're tatiling ay gawin na palang ngatiling ngoy last year po nguni nung katao malang ngunit darawayan ngora ka try nito nguni di gama dao this year ja. Marapan nito rali, ngatiling ngoy walang adipal. Nguli ni jal, ito yurta nung ngoy ni ngoro yun. Make it as a blank page nukal walang angor. Yurta walang nga. Pilipala niya nga ito lilimurong na kun walang nga ilimurong na kun book. Limurong ulit ka reading. Kangun nili hindi tao ngur book ngur ka opportunity ngul ngayari. Ngun nili hindi buhay ak ngur pages ngur malanito marikinong ngoy ni idea malawak kiri. Ka yaka walawar uro niya kus ngarain do ka try kung ga yun malayin di alay di area ngur. Manymak? This yen na nung dukkar nalchen ito ngama ngama yun nungoy ni nalchen nito kung kayon merijambi nungoy ni walang nga marga nito ka manymak kumyan nina well tarwa doal dukkar jamala manymak limurong dukka marichi ya koy na mir marichi limur to doan ja ngurungoy nito ngayatam nga hope nito ka ngayatam ngunin na nito ka nguruiri yun nungoy ni kanakon nito kanakon ni marinir panmir diak iyo yurtaw nguruki ngunin yung rumgo kaya ka nito nuna na yun ni let down ngunin yuan manymak tun kusni ka try new things nukal walang hangur nuna to yak ka nalingula rumdo kulmaram trin active dike pungartur tia ke de yuta romgo munika brika yon mere tipali de ka number 4 see men mak things ahead nokal nal ngai na tungrung ide ga manakuni ka ngai ngomre re ibe par kol nango nakuni jal trka ni tuna ma this year rom tuna malang pun nokin galne 5 ja challenge nito nuna na yun ani. Wana balang nito di ang hindi no kalyur tay walang ay juluk maram nal ni kadole di heading. Wada dito bunang on nalide. Yo. Tole di first 5 ngalan balang yaku yang ala. I hope na maka ngama ka mardarangan. Yo. Tole ngalan balang do pulo nirpan manikay.

That was Lumalang Paradise, Manikayako, Yangan Smala, Ka Milky Way, Warren Hatch Williams. Adanya bala idan garungir. Daul, Lumalang Daul, Manimak. Number 6 janito, always ito ka happy nina. Piyak peliki yul ngo wala lang manguchi grupul manjmak. 7 ya? Manjmak kiro ki ngata. Because ngurung ito wakanya na kong change nung kal happy nung walang angur. Just by eating manjmak ngata. Number 8 enjoy nito ka bichan linggo. Each day ito ka jara yun. Number 9 nito ka baila ka rin na miro rum gumaring gitiri. Pinidal yurtan iyan ito baila ka ramga. Nangur ngula mala kamurungur nukalangaw ni kurutumiru. Kabulo. Number 10. Reading on ito maringgitre. Read nito ka more often. Reading ay dalmany maknungo. Ay ito na nagaraman kum. Kinbul ko mukha na turliya. Kabulun. Ka-exercise ki daily. Many maknungo ni maritre nungo. Health kurum ko. Ka warwudali kalil ngulukung. Less ke war ko yun. Yaka nga ito limang wakto ng health ko. Yung tando aliya. Ka whatever nito ka doing, nga mga may nungo ini, ngayang ngoy dal yung kimariki. Yung ta kurudukar kurudu alini ka na, nga mga may nungo ini, stay strong. Ripo nito ka jama o larum. Yung tao jama o. Ito na. Wakan ngon nito ka quitting na ngarali, ngon nito ka safe na rupiyan. Nakon ngon lamala extra. Ka gym lil nito join ripun. Wagay ngon nito habit nungo ini drink mala daw malam. Yung mo ko gagapun kami ka. If niyo ngo hindi nung ka problem ngo rani ka awing mala nito nangon ngo lamala rom ngo nakon credit card ngon nito machimar gitren nito credit card mala machi paying off na gumurur kor ko na mire. Ito ka maringit pero nito ka ripun learn to plan for things. Yakan gidangal yun marki burturo na milwangal dawin albin halwan no irikit palaki dangar yun adiyan niya palaki kuruto miro na ringim up. This year nito nuna na yun responsibility miro na namin nito nungo yun ka ngatil bala niya raw malawlang dun. Unal ulan to ka marki yun. Yo. Kamari kiti niya raw dalurum ko limurung warpam ko. Kalayan niya murto na kuno ka dya. Ito kamari kiti kanang maram rupiah budgeting saving. Iya bala niya. Tuwali di malangon ni daw limurung. Dual. Ka lastly, nito enjoy. Dual your time, yeah, because ngayon na ito kaya nganjara yun. It's only in first month. Nito nungo ini enjoy na ngay kadiyang kama nungo iyay. Around nguni di mala things. Kung nguni na chan ngarakan malang romi ako yung I hope. Warwam ko limurong. So, dialda ko daw in dawar yun. Dualidi. Diyali di area ang urakan gamurong urangan na kuni ka ngayong umiri nung ito na New Year Resolution. Kaduan yan na malang, daw listeners ko malang, arak ka lang ako, request last, just something to remind yourselves with nalcharni kan walang anong ini. Nga tiling mo nga tangal, nalcharni ito na ma kayurta ko na mire. So, dan yan na malang warapam. Till next time. Kaduan yan magangama, daw show, yung radio ngayon.

Yo, ngara nyako, hango, ayong oko dangara, era ringo, ora ora ora, papurun, may mengundara ko, komat, ngari mengundara ko, tatoy, kawako mengundara ko, kalpo. Ngaman no maka, yung uwe reyo, tiyara, irkala, kayo, lingon.

0: Dwanja Walo, 8 p.m. Yulungwal Machi, Ninan Wangangura, Kajamar Klojawalungura Namira.
1: Yo, I'm Yako Andrew Gurui, Katuram Gazan Napa. Bola Bola Building, Ka Dao Mayam Lady School, Napa Yamala, Namanjango, Weaving Jama, Chinalanga Napa, Jama Jalango, Ka Nimala introducing Tanala Yala, Yulmala Jango Jama Jinambula.
2: Yo, hello. Ngaraya ko balanda kor Jennifer kayun kor borok borok. Kama ingitin ngara witik kal madanggal kent par gayil pawar. Hadi ang unbalanda peringga kama dal mali narak kalang ngay gawak koy. Yurdo al bola bola na priya kama ing grupan jamar kulit nan mala. Rom mala balanya mala. Mayo.
1: Ni mukring dao ni mato korupan di pala. Nai kam na na confess chan ni malin ni maram. Na na confess chan ni malin mariki bush ko maram na kalas mala.
2: Mari gitir na pala ngon ni ngurong na pala ni wala del koreo gama an singlel. Kamil ko mala wap mayam gun gama la. Kama ngoci korupan mala na we kalam mala. Palawap palaman. Palaman gitir na ngunili rom ngurmala. Mijil butalak ka read one. Miko miji balanya. Muna tangur yan, bush kalayan, netrol ngayedwal. Yun nguyan miji.

Anda balayur ngora. Mani kay unyo koy bala barko ka tina koy bala kale oi. Kul mami kay dek kimi. Mani kay marang ama. Napa dang oi ako. Mani kay ma. Songlines of the World on Yolo Radio.

Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yung radio. Napuan dalawang namin. Tiyal ma pro. Yung lingon chuchuch na.

0: The time is 11 o'clock.
1: Nah, lo do mingo bri do ala lo do bringo dali mayali terwa mritir ngai.
2: Yo, dango kam lo do mingo nunggo pala numa bayang yakani na rambangi ngarung arambangi nguya rambangi manapa numa bayang ngarunga.
1: Paingo. Paingo la kuki pala niya ino do bringo nini.
2: Yuwal klingo.
1: Yuwal na yan.
2: Ya kamari miyara birka yuwa.
1: Wanga yara kolon do bringo. Ka main makta ngay mitira. Muni ngay likarako. Bicha na bili malto na kadaray na ngarako. Ka wanga na mirali nyo lika. Wangan ya. Yuri ya kang arangulin na angon nga nyang girumbal niya. Pat karali ka dakay nga mga nyan. Muni ingay ra kulundot miringon. Every day niya. Kawripo nga rakibahay nga nakon guyangi. Ngura lundot miringon rako. Ngura nga ratuka. O nga ratuka marichi. O nga ratuka bulut yun. Pahay nga arangulin malak marang. Wangan nga marang nga arangulin ka lundot miringon rako yung aramaraman. In many ways, but a special rakulon do biring uwang ganja, muni ngay libay ng ngarang ganar tul, muni ngay libay na bilira kal nina gamal tunda ko, ani maringi yun na ngarakad wala karam.
2: Iyo, dan may darangan. Iyo, nandun yung dan rakaram. Ngaruti kaya uwang ganya ra nun mirin ko anam. Ngunung baya nun ngaro biya pulung ngupan, ka malang duman yun lang ay karam
1: wanga ya ngay dole hinin nga mani ka karwa ngay dole mitir daun ngay gumul tarwatin nga lakal dao wanga ya ngay everyday nga lalika lunut miring wala hindi akura na majamang nakon for short time jamang riyan menmak. Wanga yara kolondo miringo mala. Muni nga lang uli kolol yun. Wangalil. Ngalin yuli nina. Ka. Kunga yun mir. Ka daula kranda mir. Ka mariki hunting or only certain times muni nga lali flying back to community. Ka nga yara kolondo men makmritir.
2: Bana ya.
1: Yo, muni yul ngo.
2: Yo.
1: Mainmak. Kawangga jara ko londo ngo ni din londo. Muni ngay ngaray wangga na marangala. Kangri unang ay karakal. Muni ngay lika bicha na bili ni nan limurong kalbuk makal.
2: Kangunung nuno ya kabir ka yun. Yun naman ba yung nguya rambangi. Ngarong nga ka ngalambal nuno ngarong nga nan mabay nung kumanay malt

0: Muni ngara kuga ngara pin wungelin ngara nguli kanana miru.
1: Wungelin?
0: Ngura ngara lika, karur yun ngara nguli, kamari kili nyuli rambangi. Warpam, muni inbili wungelin dako.
1: Harun dunu bayi wungelin nambana nama nama? Harun dunu bayi ngarungam nguyam bichuayin nama dunu bayi nana wungelin nam?
0: Nama ngara tu nganyan, yun ngara tu. Marci marci ngaratto ngaratto na mangay ngay to kamal to maltundako angun itu ngarangoran muni ngaratto bae ngun nganya nama ninguli ka nama nganya
1: ngulukko me
0: yakaginyal yoro
1: nganya bae ka ngulukko me na nama na na na bana nama nunu ngarayangan nama nunu na nay bae ka bicana biliban enam lundo me ngunam nungo
0: wei
1: jero nunu bae nama na nay Riti nunu ngaru yak kurgo, kaya ngili nunu ngaru ngaru nga, nunu maru bichan kam, wai, ngacil ngaya, jinako, napa ngacil, jama, ngaru ngaru ngat, nanapinya nam ngaya napa, birka yun me, wai, wai, nguna ngaya napa, minin guan, nguna nyako, ngaya ngaru mayam, kalkulang nanay, kalkulang nanay, Pilipan ya nunggu lundu minggu bayang nunggu ngaruh nanya minggu
0: kaga nani kadoa lakaraman ya kan ngaraman yang gitu nani kalakaram
1: tare na nunggu bayga bayi kuya min makuman meri min nanggu bina kuam lundu minggu dangal maka daru kaya mi bana bayi kuam nunggu bayga meri min darai
0: wey nakumuka
1: bayang nunggu ngaruh nanya minggu Nam nyal kap nan gun ngai.
0: Wai. Nani ka dal thinking ya. Turi ka ya kur thinking e.
1: Yilipim nungaro ka ngana nai kuj parun ka birka memurun.
0: Pane ngaya bayang ya ka kuj parun manana yilipim. Kangan ga ulnan bananya kur ngayang ngam.
1: Ako rakarang na ngalaw jan nunum don garuan.
0: Tango mo na pa. No choro.
1: Tuan maya ka ngaling guranan. Tuan ma ngaling aro birka yun, kayal nguanan ngaro ngaling gulo wili yun. Nan mabay ka bayi nga...
0: Ano na yaka dang rakra, ma'am.
1: Nan mabay ka bayi nga murali mingana no choro nan. Bayi nga lundok mingo yung ngalmaling guro.
0: Wah, ay lakra ngon niko. Bayi nga kadal guyangan na, ni kadal thinking ya daon bulon.
1: Nucurun nan ngaro bayi ngurali mingkan. Koroto min nan ngaro yul ngun ngaling ko bayi ngurlunduk minggu ngaling ngurali mingkan. Nguna nan ngaro ngaling lunduk minggu yun rali workli.
0: Ngan ngawal na ngayaya kadang birka yun mabayi ni nun utura kalaman niya kulo.
1: Nguna nan ngaro ngalmali napa. Connecting nan ngaro nun na ka koroto min nung ko bayi ngunan bayi ngurlunduk minggu ngalmali nguro. Darang kan?
0: Ngan gaul min bay?
1: New work na.
0: Ay, ngunda ka kuya nga duwal.
1: Ya ka na.
0: Ito lang karaman.
1: Ngal maling kun na naman na bukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngali yul ngo. Na ngali nga raka na may minji, taruk, ngalango yung ngali. Bukmak ko ngal maling kun na naman na lundot mingom.
0: Muka lundut miringon.
1: Bukmak ko.
0: Ini lah kangon mabun eh.
1: Bukmak ko na nabanan malang lundut mingom. Nomera yul nuno.
0: Wala nga, nikado alak kalaman yung
1: ay. Mutan nuno arong jinang linggo yung chola yutu jinang linggo yung bayi ko yung nuno arong maringi yan lundut mingom. Panda maringal maling ko na di ka ngayangungan.
0: Ngagawa na di kajil ba ya ang ay mag-dinking ngayon. Piling nga lang isalbay ng kuyangin na.
1: Muna na rin ang wala ka na hilipin nga nung kurang uya amla. Paano yung lundot mo nung ko?
0: Ngayon na, nabiling nga rato jalkil to na nyalakan. Nga mukha ko eh. Nyalakan niya lalik ang unagama. Rako yung nga ano churo, yung mukunin. Manmak. Ga milikin aku yung ara. Emergency ngun nila lika luka.
1: Mm.
0: Yo. Ka wanga pula ko ki ka obor ko ko ngori cho jal tona ro kire angi cho balanya ka na ripuni notebook tako ana ripuni pen ngarali ka kama ka kau mukala ngarali ripuni kama yala ngala tumara wataka ni dale ko map mere gana ripuni bola bola nan ripunya
1: oh enggak nyanyi nuno jangan main gua nam
0: pola pola nan ripunya
1: nguna nunggu lundur mengom nam nan gua na ilipim that a friend calls her back a home
0: gana ripunya
1: tamu baldau
0: purse nguni purse ngalir agama kajura malada koga photo ID smala ngalir agama
1: ngulen itu ngulen itu kanya kalkan nguni wala nyal kali kan ngundan dunung ngaruna na nyal kan ngun tawat to man yal ngua kan ngaro aro ngandu maru ngunda chan ni
0: ngaro ngai blun kra kun budi
1: rambang ingat tadi kanu ka dala bijit nama
0: di kana hatta lu kan na nyal kai dali ka gorok kam yol na
1: ah ritin no baing bandu na rabi na kam wai ngara kamar cinja malela ti kawan angune nawe e akoka kulngi mannu no baing banne Benda balnyal kat ini gua uli.
0: Yo, aku telefon ripping ada lekak gama. Nak, kau doa ni gaya, kau ada wen muka. Nah, doa lah. Nah, dal beri beri beri guna gaya muka, ngai una beri beri ngai lundu beri guna aku.
1: Okay. At last, no malang tumalan ni, lingkod na, wari po malang nyo kan birka yuan. Nganan, ma'am, doon na yam. Mayin ko anan wari nyo no.
0: Oy, doon, bar po ngay, ma'am, doon dakal. Doon li din, yawon ko, tunggaray. Bay ngay, doon, malang doon dalipun, balam ngay, ma'am, doon dakal.
1: Pi, wari na doon, nahan ngal maling kura. Pero ang galing haro na ninyo mayin ko. Nyo, kaya ang galing haro ako. Ula man na run kam galing haro yaka. Pilin na nuno rin. Wait, ikara kuwan na dali pun dyan yup to you. Wa phone dyan akuwan. Wang ko na ba dyan ako phone? Nga til ngali pala rung here. Ngunay nito ka. Marimin nuno haro ka birka. Ngunay dali pun man na ako. Eh, pwede yan. Pwede nga dali pun dumang malin yung kata. Manapan wang anara ako. Yo, kabila niya, amala.
0: Yo, na, po'y bilin ni tata. Pulo ko kuman ka dalipun.
2: Bahay ngun yul jal, rektor na uja. Kadiya ngun winte, may show dunay ndo vaccinated winter rario na kon flu. Viruses jali kabitian beli jambi. Ka important ja, maranu kabitian beli regular vaccinations, especially if need to marci urung utirja. Wangi nukal maringgit wo health jama meriwal maranara flu, COVID, ka RSV vaccinations tiangun bala. Authorised ya, Australian Government do, Canberra.
3: Hi, my name is Joseph Grimes and you're listening to Yolngu Radio 88.9.
4: Elvis Awan Makadwanjangama, Yolngu Radio.

0: mangara jo damage wangara ko melengin be be an ko dal program ni ko ru ko ra ko mala balanya mala to na na rangers na wagaja. You're listening to Yolngu Radio.
1: The Perk.

Yo, na mere. Ngaraya ko kaura, onambe. Ka marango ngarayo ngo, rai mangeroi. Ka dia ngun balangala na kon yurta chairperson arts ko Aboriginal Resource Development Services ko. Yani mlenga mai grupo na kon. Yolong radio frequency number 88.9 kapuyak ka dual region bookmark yo jojo

0: to the next one ya cartoon pamat ngoi cartoon do lenye motale ka karkman
1: yo puruj pukuyaj ye ngataka ngunin ya kaijal ngarakuna katto
2: yekka
1: mana ka motale
2: ket
1: ket na ko toya ket tengora yekka Yata barka. Baro ka mutale. Na kuara ni. Ngarakai wewe ngora. Tika koloko ka baru ya. Na kuara ni. Ngarakai wewe ngora. Tika koloko ka baru ya. Na ngare ya lecho. Lengu ni liramro. Mutale ka miwiri. Tuana nguni ya wain ya. Marcellele makngai ngarana yoro lokana yul nan ngbiani ya yoro ngara to ngara yakawara yoro wine gu ngo wande ngai to ya wangana kami wire potale o palangai wangana biaka ngara wande na bay wal ngai paro kamotale paro na kuare ni lere ya borol yona pil ngara chol pana linguna nongo ya makni ya Ngatalukana katra. Mana kakuya. Yo. Cawari nana ngare ya bili ngare lundu miru. Ngare mak lundu tibe. Kit tun marci. Kit. Yo. Mingu mana tika kit tun amia. Mia puno ka mendong. Ya kangati burapto. Tuhaya ya mudika nang tun gura. Yo.
3: You're already out, don't you?

0: The time is 4 o'clock.
1: Yo ngam ya ko wel wanga ka jamam ngai bang dong arts nga ka ngamam no me ka 88.9 FM yo radio ka chu na da perk.

0: de.
1: Yo, yol ngomala. Tanda mga nga ma. Kaya gawa nga. Yol ngu ready ako nga. Na iku nga yaka namala nyo nga. Yol ngu orang ko tango. Na pagam. Rira kay orang ka tango ya. Tango. As ready ako tango. Yuro. Alapal mi malabana. Baman ko yung mala. Mana naman tuyo family yung mala nga ma. Tanda lang. Mga raringi maprali. Amang kikum tanda lang. Na naman doktok. Uyak ka. Nidanal ka tango mala. Palanda mala jahal mi. Yanak ko. Manangaroon ng mga iyon, tanangaroon li iyon. Kawipom, kayak ka iyon. Bilitan lang ngayon, tamdang nga chiling we, manik kay mala. Yun ko, yun ko. At yanak ko nga yun, nga ko nam numalin. Yo.
2: Yung wa radio wa, Rupia Maru, telephone number, 1-800-89-9769. Bulawanga, 1-800-89-9769.
3: Yo, ngare ko jipri, ngare milingin bi, ngamain ga, yo, 8.9 FM.

0: Yeah, me aku kan ngara real. Ngam mo kayo ng radio.
1: Ngal nga jara nga ngungo kay nyay ngay minura kumala ngurura. Pagar ba ni di di di gulululu jaban balwar war hulay. Ngal nga jara nga ngungo kay nyay ngay minura kumala ngurura. Pagar ba ni di di di gulululu jaban balwar war Ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur ulur.
2: Yo, bookmark Elbisawa Monday 9 a.m. ka Wednesday 4 p.m. Tinali Olong Radio nga.